Neng ka fi ñoro doole ben dokk nu wurala xañ ñi kan toxo la nga toxo ta nga faaye waxañ ñi kan mbood la la ko ak mbota minto nga mbood la ta nga faaye sagita nata